Al Capone, guns don't argue.

Kau dah tu ni ayah kira lah. Ha.

Yo ngaran yakku Fabian Rawitka ngamun makayul ngulai riau 88.9.

0: ก็ทำยาทอดบักลกนะตามไปวันเลย
1: Yo, this is Riri Yunupingo. You're listening to 88.9 FM Yolong Radio.
2: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT, or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
3: Yo na merdao dao listeners. Welcome back no malang Yolong Radio lil. Tunyaga tur jang araka tipong no malang wanga nulun studio ngur. Rale mukara marti jama wanga ngo. Kabichen ngaraka ma. Next jang aratora koi rada odap nam kabing riden nulun studio ngur na. So different ngarako to be here. Kadap nam ga wanga ngo ngur studio ngur. Main mak feeling. Katurja no malang aratu dao ngur yirin. Knowing or con man. Na ngay duwali mele, wanda ngoy ngay duwali dao, nata ngoy. Yen duwal advice pala niya mala dao around duwali di. Yaka duwali yurtan ngay nga tele ngoy mala duwal. Ngurong ngon mala niya walkan bala niya kur area kur mala advice. Yuga na yuko duwali yan, marangit ko na raw no malang. Making no maling abian away, bala niya kur mala room ngur. Kadiyan ngon ni dao yu. Marka ngay numalan doon ngunin kurupan. Kuya nga naoy, room mala. Ka na ngay wakay doli di. Conman, mayali. Ngunin numaka ngula makun idea mala ngayatam. Kuya nga naoy numalan kong. Ngunin numaka interesting ngarako. Yako ya naraw. Ka sharing ngunin di ideas. Tao daw siya ngur. Yaka walke rum do ringim up ko ngarako. O Facebook page lil kol ngay na purungal numatungon ni malang maram kayan marci kamuro malanir pur na ngur area ngur malan numaka kuya ang ngaratu ka wang yabi dyan numalang interest ko ka doon yan akun gator yang ngaratu dili di dam kamur doon yan akun gator yang ngaratu ka dili di kamuro ngur ka romia kuyam kapul limurto ka ngama dawo ngay to ka yul ngoy limurong yako yam. Tira mo yako Peter Balak. Bala niya minidya ngay kang ni yako yam ang daun. Jama ngay kang ni criminal lawyer ngor ngay kang jama. Kadao ngay kang grupper. Ka history ngay kang ni yako yang al. Wala ngoy ngay doli di conman. Yo. Ka yul ngoy yako. Yor. Ngorong ngoy mo ka usual. Mane kaya ngatul turan malang nerpan.

You're on the radio, don't you?

0: tuan jawalo ka 3 o'clock milmit pa.
1: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi ka health worker di Alil Pra ka you are listening to 88.9 yung radio yurta, mind map.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yung radio

0: Då du intervjuar bönen gruvorna.
1: Ja, den kissar vi. Ja. Är du akad med någon dag? Vad man går där om dag? Bär. Uru dawa lang om dagen. Vad man går? Bär. Är du kan du balkan? Kan du någon gång jobba till en nang? Pol, kan du någon gång jobba? Kan du någon gång jobba? Jag bittar en nang. Han är redan kolong. Pala na namdawan kan mawanga on run kan nang ang donan bolan po po na namdawan kan jumdan kan nang al mil dot tuan po le na kan nang alben ding ing na kan nal pen ya kadang om bican hanang kan banawan kan ma ya onan kan ara munata bla berpuri onan jinjal macan onan kan he pala na namdawan kan jum dal kan na wa wal ngan jan dal kan lengon ru na bican namdawan kan mawangan wai kutta merkami tam ngairo na dal kan bai na bala ngairo kan na nun dambalan lengko angay maro ka wede na nungole nang tu nangay maro balan ka ngay nan ko na nang alam na nangay nan ko kana ayan bile nya ambolo ena re brick chaos lengondro ha nanam na bol ko maro nganan ran ganan nan banya yo yo nan muna tan nan gun banya kan banya dal kan nanan lengon na nan banem banem yo lo na nguru da wala nguru na ko da mi nan ko dal kan banya na ka ngula nangay tambol ko lengon alam na ran ganan nan ko kan yo yo nan muna tan gundan mala durung ko nan gula durba durba nan ko ro brongon gunda yo dur lengon na banya rong na wa mi ngoy dal kan ko ro brongon na na he bila nya jay kulong meo wallo yo he kada na na jay kulong mayako ay jay kulong Tracy eh ka bengrom truk tan na na na mo hap ngom mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko tap ngom nya yoan ran kanan na na na ngala wat tan be jana ngala bandan dere mok na ha ding ing na nan tikan tanya ko tap ngom ja mung do nan bandan ngoy ngan be yanan ayo alak tanga ro ngana na lo yo manan bana bandan malan na lo yo manan be jana na ngala flat wan na drungo yan kan momong do ana ko ro prongo na tanga lengo an chodo na kon mai mengo nya ko nyoka lengon nyai anan nyai anan na nam yappa mengom nyai anan bolo ma chen chen na wain jinan chenyim na ma chen bolo ma kolan kuduruk kuduruk bele nyalen palam na chen chen nan na kodor ko enan koro prongo yappa mengom nan wa eh dur eh abe ngom nan nanam o mengom o mengom be nen benan tatam eh ai ni nanan eh daran nan akan banya rekton menam ya ba mingom wa mingon nan waro yoan eh be matton men eh wa wa markap men na nun rak konjen becan nan kan ko prongo sok on kan ngale jama we bilenya sok bilenya menan eh bengom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kan antu palengko ka ngande bana ba paula ya ko tamala kangir do bale manaya ko ngande bapam adu bale manayo tum ulaya ko odorko kajin jalma ngalengkon ya kom do bale nayo tum ulaya rena nayo wa mengo jin jalma bayang ngoy nam nanan ko dorkom ya ba mengom nya ewanan ya ko ropro ngolai markap me ulai ya edur abeng rom na ngal ngande bapam nyan banan nyan ulanya damalan kangirik na tangon ale ga kaya narong wah ngalanya ko yo to ulai wah bican kada nang dalam langade me wah wanare ko yo to markin wah ben kan namanya bapak ngomongnya nyai anane ben wah katur aku meda markap mir medan nah korno mau tin do alwa atel ronge meda rakko becan macen nanam bapak mengom nana macen ngade mengom macen boyan menan gondayon ya bapak mengom macen yang ngaran boyan men koroprongo ya nalenggo engkul ngarong pulungo in eh dur koroprongo nan bayang ngarong ngarong nan rong kali yo anan lenggon abele ya daum alas man malenggo dau paman na paman na mariman paman nata 90s boy na ungan na nga ungan na nama na nukko tere na na eh arongan na nga na ungan ma nukko tere yulong yora na nga bayang ungan ta kungan na na machin bulong ba na ungan ma machin bulong machin taruk minan machin bulong wangan kan dur yulong yora nga ta shopping dort tan na kan na nga bulong wangan woy nga rin nga ta kurupul ben kan yaka kene pe ne marano kurupan mo bayang nga to dark tun na bijan na kan lingon ni muka na nabila ya show tempa wartom dong lingon na kung ngayang ngayang yulong lingon dur ni na nabila yan ba na mingin na nabila wartom dark tun o wangan na raw na nabila lingon na mga ya pada waktu nyami dalam aja yang atau meja darka yon darka darkan menyang atau bayang belum nang apa ge nama arong nga apa ge yap namu digang ro arong nama ne bena nana waktu nan waktu nama ulah hai nang tu na balen gumur nan ko lah hai excuse me apa bican dalam na bican ade nga apa ge menare ong ge ngo yolong ngo hai excuse me apa ben nana waktu nama belum ya umma talking to bican nana nga apa ge Nana wartum la bana to me dog. Nya kule no wart to le wang am dango. Hangal ngarong la ren goro prongo. Redan nara. Eh do. Eh wangan nana wangan. Nana wartun la ngapa ken wartun nama na bana we. Tam ga ungan nanya kule wang abai. Ngala yulungom. Yulung ungan jen. Lengon. Kan nana ga ungan nanya kule wang ya kan yulungom. Yo. Wangan wangan wangan wangan wangan. Nana na woyo nana ngapa ke. Ngaro ngatan nan go shopping. Ya kan mala bila ni ungan go mala ka ngata ngana pele go yulungom ngata shopping. Bolike na nganya den stop malanya. Lengon. Den bips bekere badam nana bolon do bol ka borol iman. Badam ga bila ya no urun ban boro men. Pieno me. Lingon. Eh, lingon yo lingon borol en mekan ungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chutna ko na ilian. Lingon. Pieno men. Ile ai pukko bol en da. Eh, dro. Anang dona na bana watto. Chorop ngai helen. Pe family nara. Koroprongo. Wakin ngun bilen watto. Ngayon nan ko ba na family yung koroprongo. Wala nga nga kalam. Una lang niya nga. Raman gining. Eh, ko pa itong mulo kem yako. Mulo ko kem. Mulo ko kem. Nga manun ka mulo ko. Mulo ko kem. Nga manang tuman wato yun nun no yako. Mulo ko kem. Ayo. Ayo, ko pa itong mulo na yako. Mulo ko kem na wato. Ayo. Ya. Ayo, bila niya. Anyway. Patango tao. Ayo, kato mo kayo wakka. May bina. Baman ko. Baman ko. Bida tao. Ayo. Eh, dur. Eh. Ada wakkan ngan mo tao. Ano maka nga madang ayol mo ready ang ngayon ang balananan. Biar Mark Show. Yo, bila niya kama ba don't me.
2: My name is Mick Lai Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolno Radio 88.9. Yo, my

ajar balik aku lah.

Thank you.

0: I'm kept on my
1: tethering.

0: Yo buk mak na mil no ma ngara ya ku bul ka no ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea no lon boy ngor ka wanga ngara ka di pul kam ide 8.9 ngor ta perek
1: don dia ngale morong buk mak ku dangon pau kes boy jeng jeng boy mal mal ngale mor tu tokar nal chan ngale mor tu nganyanguni ku nyambi nguni ngai ka ngatam ngale mor tu nganyai yu chola kum
2: Yo, bookmark numa ngana mermela, namer numain.
1: Yo, namer numa bookmark.
2: Ngara do algamarang, how are I, Marie? Ads po jamamir.
1: Ayo, ngara gaura, gamarang, yan bala nyalingo. Namer numa bookmark.
2: Linyu ga wanganamir, ka dao lakaram, martu marangikum yungana. Na do al dao, ka maile, gambling. Bading ay mukru daruk, yuru ngorangay ka. Dela dawan ngor. Kamak by communities ngor nakun galwin ku kapuak ramangening yurwe animaling ngor even mak homeland ngor by yan nama daruk kamailing upan gambling boy daruk
1: mak
2: nakun mak koki book mak ko ngai mukro daruk yakalim ramangi na do al gambling yokja
1: bay ngon nakun ngai yol ngo daruk jangori nakun gambling ya ku ebalanya
2: So, nā dua ngurungu gāmaro limurung, diangumbala. Nā chan limurutu wanga gā lārum. Mailinja ngurungun, nā leitu yōngoi, yutuwalaku Murray, being or pokies ngur. So, pokies dua nakun gambling, but gambling ya mak pokies gā nā wirpun.
1: Yaraman,
2: yo,
1: wungan,
2: wato,
1: gā nā wirpun nakun numarichi,
2: A lottery ticket,
1: no. Lottery ticket, yo.
2: Yo.
1: Dice, card, polo.
2: That one, muka.
1: That one, muka, mitre.
2: So, yan going ngara gambling go. Na do a male gambling, and na do a gambling daro. Number mira, kabulo jal gangora.
1: Yo.
2: So, gambling, na kundo polo ngor. Nyal kakao ga yo kakao. Ngora ka.
1: Eh, mak ngora ngay ka, piling, alitori punyan. Wakal nguni nyar ngai wakal abiyan ngol ngai yual ngol nguni ngal to ngol ngal to yual pul nungla na ku na ko rupia ngai to yual tre wakal nguni
2: wang ngai ngong ara go nga
1: eh
2: darok ja kaung ngabira na ku ngol yul to marchi dopololil ngai ngol marchi ugur pu ngai ngol marchi waterlil o makyarmanlil na do darok kamali na yok ja
1: Pala na ngayli wipin marichi, pala na wang ngayli wipin kam, ada tu gal ngabra marichi, yuwal ngayli ni marichi, gal ngabra. Yan ngay tu marichi pala, watar ngur, ula nami yan, ngata marichi luka, ibi yan.
2: Manakay
1: ngama, kurutum rin malanyo wipin malanyo na kun, unili, kumur ngama terli, meet, ibi yan. Wabate batu, gal ngabra yan malay, ka, unili ngayli balanya na niya malangu na kun, bulun raun niya, rupiah niya, gambil, kun niya, lai juluk tun, ibi yan. Unili gal ngabra.
2: So especially Dela Darwin ngor. Ngula yul ngai nguli merchi waterlil. Yuok dawu dudin dawu. Jau yu ga wanangai ga wanga. Yaka gaunga biraya.
1: Darwin ngulia bayangu ki yul ngual nja tuwali di ngore rom galunga bira ngaratu merchi bala waterlil bayangu. Bul unrao, mara narao, rupiao.
2: Duel yuok na. Yuok dawu.
1: Yuoka pijan bila ngai kangone unai ngora. Nain bala tali tali ngon yon nambay piku mene tingon malangor. Bayan ngon ngay kikal nga brak ngore. Yon ngon liwa nga bichande ngarato kal nga brak marichi bala gatil nga brut ngarato kal nga brak. Kal nga brak taruk yan karamat nga pangor.
2: Warangol po
1: yan. Warangol po yan. Kaya jinawan unain bala wire po ngay jahal win go maranara.
2: Wanangay.
1: Wanangay ngurato ka. Jahal. Yap lang niya wanangay ka jahal ngurato ka. Hindi mitre.
2: So, pulo lemon to goya nga nakun... Muli rupia mir, muli yuwalal du guatman ganinna, jal mir, jal ngai gaukun ngattau. Palanya nakun goya. Goya ga jal yu ga gaukun ngattau. Makmanarau, ka laro mula nakku ngatta ngurungun. Muli ngai jal muru makbili gulunangu ngatta mir.
1: Dulpu nakun ngai ngatil dulpu yan ngai nakun ngai meranu kamarji. Nakun nanukal bayangun bulu ngattau luka narau. Nau nanukal ke dalak karngore Rom nakun nanukal nakun ngai nauen meranun ga marji
2: so mula yo ngai tu mar
1: nakun ngai ngatel dolpen ngai ko nakun ne problem ran no kamarci nakun nanu kal bayun bulung atau luka naru nau nanu kal ke dalak karngore rom nakun nanu kal nakun ngai nawen

0: ngay
1: bu ko gatch na
0: yo na yo ak ta daw ngay na kun ra kun mer ngay ko yo o mak ba ngay na kun goya bele jal yindi kangora ngay ngolegalarum ula na lachu martu maram kalukka
1: yo
0: ya palanya yan goeng ngara
1: yo yo
0: atenika goeng akutra
1: bicandi mak tika yang ayah kayaan muka ayah lini yol ngo wepun biyang alto birka yang ngale yol ngo wepun alto biyan niki ngunang kuya ingara to gat ma ngunang kuya ingara to birka yang ngara gading kinyan bingay nguna balanja nguna rupiah kuya ing epian dura birka yun kayaan ganya bicand nama wepun mak tika yi ngara mak ngunang kuya ingunang ngara to balay marci bile ngay ngunang rako namir ngay ngunang watang ngay rako namir ngara ngay kara kumay ngara kuya ngunang raka marci balay
0: bookmark ngay marangay watongun
1: ngay bookmark marangay
0: nakun nalca ngay to jama
1: yo
0: marato noy business kor ngay to noy jama ka room kor ka business kor wirpo ngay nungo marangay ngulin ni goya ngulin ni customer jal mer nakun ni guachmar ka jal noy maranaraw
1: yo yo ye pinga nama tuka ye pian bilinga tuni ngai pi ngai chama de nguni nama la ye pian nan ngoe ye marka ngai tuni nguni de ngata la chu ye ngara kal ko ya wal ngara tu num man bla lukan ya ne bena
0: so ngai ga go ngara de wal rako na mer na ku ngara marchi waterlil lo topolulil martu maram rupia na ku ngata na ku goya
1: yo ngara yo lungo ku yan yo lungo ngara o japa ngara o na ngara ya pala nyamar ki ngara ka bala na kun ka kinal muni ngara ya ku ku yan pili ngara ngai to ka ku mai no ne ngara ko ngai ta ku mai nga na ngara kal ku ji kang or
0: bili ngai wirpu jal mer ngai jal rupia nungo ka no kun mar ngai to no main mak business run
1: yo
0: ka daro customer daro rupia ku ji kang or
1: yo ya bili mga ideal din ng inang tungni nan mo ay uni na kun business ya ko. Like yo kondo yan tuno pa wander to ka.
0: So wan nang ay wirpo wirpo wang ang or na kun yaraman ngor wato o
1: lottery ticket
0: watang ang or ki wang o kabalaw ngay jal customer
1: warpa mo ka jal ter customer
0: ngay jal mer customer jal mer. But you walk your rock on a mer. Ngay customer, martu rupia maram, being or game or, o ngay watango, pala watango, jal rupia customer, yabalanya.
1: Ngay rock on a mer, yangune watango, ngay karako ming, good parin, yangay kanakon gripan, pala rako manga evian.
0: A big kangang ora by.
1: Big kanganakong ora.
0: Martu katmram.
1: Yo nanokong jama, pala good parin, yangay kangon, nangayatam, and racking, big kang, but yangay on a watango. Ebian ngai ga ni marchi customer balangai ga gat ma man nga customer nai ngai ku ye ngun customer
0: a wirpo na kun customer gambler rupia jal marana mer bulu ngai ga go nga ngara dual lucky dai ngara ko lucky darpo ngara ko lucky gere ngara ko balanya da o ngora
1: yo bichani mak ngai tu berka ngai ngoni na kun lucky na kun maram ngaratu ya plenya mele nakunda kungai like maktual mara na me walo gato da kungaratu maram na makaratu kat maram na mun mar darwa ya palanya ngai lak kira kuna kun wal ya kuna kun palanya na kun alito bicende yang alin lakram alito ngula na mun na makaratu kat maram gato ngula na mun ardu kat maram kuya muni lak rakuto
0: yo so nan mo going on away ka makdual lucky ngarako Gire o wallo o namba o ngulana bili ngai ga goenga ngara dua rako na mer ngara dial goeo ngara dial rupeo but wirpu ngai gaim ngor watango ngai yok ya rako na mer yaka playing yaka game playing
1: yo ngai piano ne bili rako na mer mar ma maraka na na kun jal trinja ngurukeng ngai nguna rako na mer uni ngai uni watango ngay nguna ngayere nguni ngay kastama rambange maraga rupia nja jalter ebien
0: yo main makto wale main mak ngalitun noy gulio da wong or ka break na
1: Mayo, yo manekai nga.

0: Hi everyone, I'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.
1: So yan going ngara gambling go na do a male gambling and na do a gambling daro.
2: Yeah.
1: Number mera kabulo jal gangora.
2: Yo.
1: Ga yo ngai yok ja rakuna mera. Balanya mera o nguruk no e gakal ga wangain gambling area.
2: Tuwaling ngayon ni gambling kayo al kaya ako na kuni.
1: Bali ngay, wirpu-wirpu, lottery ticket, yaraman, wungan, dopulo,
2: dice
1: na.
2: Yo, yapan niya. So, ngay di alin na kun bulong ratu nao na kun bular maram, tuwal kam, gambling yang ngay, kun ito, nambang on nila, kunin gambling niya ako.
1: Yo.
2: Nambang mire yang ngay ito. If ngay, bayang o nambang, kunin wakal yan, wakal ngay, yaka ngay gambling niya ako.
1: Yo. And if buying on numbing, you could do all gambling there or fit. Yeah.
2: Yo, buying on like you gambling, when you yako fit play, na kung ay kung manapul balay.
1: Yo, kung may marma kung ora number mera kung la na game.
2: Yo,
1: kabulo Indian jaw rupee maran around do all gambling ja.
2: Kawiri punya kung ni balay kung ni gambling wala to number mera yal to gambling ko, alito kung ni na kung jur kal ngal tu na kun bulun alto maram na
1: yo
2: jur kal ngal tu bulun
1: yo kal ngal tu bulun
2: yo
1: ga natin ngai bungan o minti o maragar tu nama ga darangan dual nakun goya ngar dual rak on a mer yan goya ngai
2: ngai nguni na kun ngal tu na kun bulun da yo kal Uni ngar tu bulu inda tu kang uru kali uni ngai kang una bela bengul bar rakum, jual ngai kang rakum uru kali ngar tu kang arai bulu.
1: Yo, and bikang gongora, nakun nguli ngai yo akte nawi bikang ngur, katmra nawi ngai nguli marci, ngai nguli daninna, ngai nguli bulu, ngai nguli jau winguyan, nakun ngai nguli jau yo gawanga.
2: Yo jau yo.
1: Yo. Yaka yan goyang mak ngarato, mak paeng o nalca ngarato. Nguli ngay iwak nakun gambling. Ka bikang gongora, ka ngay nakun gatmana woy. Ngay nguli goyang ngay nguli marci. Yapalanya. Maktual jinawa gambling po itawo.
2: Ma, main maktual ibuk mak.
3: Yo, so dunja program one. Ka bulu program. Lichilang ga lemrong bukmak ko.
2: Yo.
3: Martu pulularam ga goyanga ga mailing upan wirpu-wirpu gambling ga pokies pedawo wirpun.
2: Yo. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tunya malanakon program malat doy jangunin ngay mar Northern Territory Government.

0: We can all be heroes. Too many to mention. Let's remember.
1: Yo, dan maga yo mure dia ngamati am talin yo. Jojo.
2: Don dia ngalem rong bok mak kudangon. Pau kes boy jeng jeng boy. Mal mal ngalem rutu tukar. Nalchan ngalem rutu tunganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam ngalem rutu tunganyayu yucu alakum.

0: Namara Numang. Billy Linyo Gamarang, Ganina de la Adsgor, Studio Ngor, Angarado Al Gamarang, Howard Amory.
1: Yo, Ngarang Gaura.
0: Namarang Gotarang.
1: Mind Makaramare.
0: Yo, Ga Program One Ngor, Limurga Ngama Darawa Darawa Dawu, Wirpu Wirpu Gambling Poidawu, de la Ntingor. Ga Deangon Billy, Limurangama Manakai, Dopulupoi. Lachu dole noi manakai ka wananga woi ka yo mala wala noi manakai tata yo
1: dole manakai ngalinga kol mea marwal kan ga talwang wa bapuro muni dale tale wal kan dertair na manakai
0: ay apichan
1: iri chakundi
0: kurmo ngor
1: yo kurmo ngor wanga kurmo ro
0: ehe ya apichan so topolo ka kad boy na ngai noi dau dela anam lain ngor Nata ngai start ja ka wana ngawai ngai kaja.
1: Kuya ngangara ka yur mangatrai wal balanya meri ka ngal rali. Rali meri ngal duali di topulo.
0: Ngatil baman?
1: Iya, ngatil baman.
0: Ma, ka naku wal nawai rali kango. Ka rom wal nawai kango o kajan.
1: Ka ngal wal nguni yuru kakal yan. Paeng wal rom jaga ngal. Walang ko yun akun walang ni kal nga brao yan ka ngal dya wala pimbiyin bul yur. Mga tarawal palawal mil guru para yul ngun na bala ngay yul ngun na nga la bala ungu le jaw yura.
0: Sa nama yan yung ngun na ka dango yi bili bango na yung mga tarawal nguli marchi yan nina wala ka kuha nga ka mil woyo na kun ka kuha nga wala wai lachu to alay na kun ngatil. Kadeong bala lemer ka nina dopolongor.
1: Ngi, bala niya mire ngundi ngay, mangga taray, nakon rungi na yun, wanga rungi na yun, albala yun, kapuda, lawal langal niya, wal niya ngundi nakon, tuli kong niya, yun, yun, yun, liya wala wala kan, ya bijara, liya nina nwala, manapan min liya nina bakan, ni wakal ngura nan, ngundi yun, nakon ngala, ya bijara, palakan wala wala, ya bijara, ngurukki jalo ngundi, rum go rumala rwalkan ngune ni ga ten wakal kal nga bra yaka nga ngune gambling ya yako
0: yo dele bango rupia
1: bango bango bango bango rupia bango
0: yo akwara
1: na kun win na nga ito ngula na ten ngune bilga kal bango na ngune na kun rum ja makpae ngake yo ngo na ngo bango rum re na kun bango rum ja na ngo na
0: yo rum bango ga balanya na kun World War II midi
1: yo balanya mere ya walkan ne walnya mere ngo mala na kun Malam rong ni jam amir malam ring malawal kan ngalawai rong rong ni nakun bul urwal kan muni waloi
0: your mak rupi mil balanya mere yakai yan ngalawai yun bul urwal ka ka rupi agongora
1: yo nakun muni nyual kan ka gambling na nakun rupi nol kan bul ur
0: yo balanya mere gambling ngori your anam land ngor
1: ya
0: dang or world war 2 ngor Nakun miringa wala ninan, ka nama, ka maringitin, ka gama rongan maram community level, ka yeralka level. Ka michin midi, MOM midi, nalti wala ka goyanga, noe god boy.
1: An michinari wala langal nao yo, goyanga nao yo, nakun ngayengu ni yaikuro.
0: Naku dole, nalti wala ka goyanga balanyo.
1: Makwalkan ni bijar birka yo, nakun ngayengu ni yaik pili... Walal gangal dao naukul nakun jaj kur tangun walal gangal wal michinari malapala ngay nguni nguni walangal kan ngoran nakun ngay duwali katpoy rom balanya rom nakun ngarato wangay doyol ngoy manangit ngarato kawripo wal yol ngoyal mula na
0: ya bichan mak balanya rom wal gagawin nakun rom manangin yoy
1: nakun ngarato ka manangit ngurungi na ngarato ka bulun
0: Awepo nakun dong dong.
1: Yo, awepo nakun dong dong. Uni wal kan mak uni nangal wal niya mikinari niya mala. Palawal ya kan jal tin ngoroke.
0: Bala niya meri dongo walal, rom ka ngora, manakay ngor. Dongo walal.
1: Mak pa, uni kan uni pichay wal kan uni nangal lurkun do mak mikinari. Yabi ya, lurkun do kan nangal duwali dukar mikinari mala.
0: Bila ingar ka ko, nga mak lurkun Yung mak mardangang kangayatang margaukin na kun marduyo ngay o namer kaad na kaadopulun.
1: Nge, bichani mak maribili makalurkun do yol ngay di kayo ngayatang mardap maram doali kaad na doyo komak wangar komir yual kyanga idwale mangatara ong yan jama po ngambia o ngapa ong yaka wangar wong
0: so yaka yok ja doyo
1: yaka doyo yan balanya nakun
0: dao yan yo
1: nakun balanda kur ngaya yeah. Ko history atual
0: iwa korai bele gong boy dwale ga ngatil mangatara wong ga deong bala balanda wong ka buying or ngamang ngamang yun away wang a factory anam lang or buying or kad ko yan.
1: Yeah, ngatil ngro dangal buying or kan yol ngo balanya yung malay na kunji mo ko malay kirit malay balanya raw work to na raw jama o ngoran.
0: Poku jol mran away ka gong boy yaka wang aro.
1: Yeah, mari, no.
0: Dang o mitin miri, 70s dun. Lurkun missionary kangora o gauke book makwala noi winya yur kana jambin kana happen balanya mere 70s ton ka 80s
1: balanya mere yang one walu na kon ngai mere chin yurtan mala del kororo ngale morong dang la pal mere dual bala balanda koru na kon ngal ramre tnan kap man moya ko pala ngai mingin biliura dau malangoni na kon ngai mere chin dau ra ma chin ngai mere chinare ro muni ngay minuri pun kapman tarom na kon drop turo yol ngoy yaka na madiang ngoy bala na kon ngay muni ibili na kon nalcharo ngoro ngoy mail grupper ngay mangataray rom na ngoy kaat kuya nangala inara ka puli unarao na kon ka bay ngoy ka diang ngoy bala na kon berkain o dingking yol ngoy na kon ngay duwali rom mir ngay diang ngoy bala yor rom ya bay ngoy ngay ngay ngori na kon dagay unaway rom Jungaya nakon Rom, Jungaya nang kibay ng ngori nakon tare kay Jungaya nakon Rom, ngro kay gamro kat ko.
0: Makmain mak limerto gulion dao ngor, ka manakay ngama, ka dao ngor manakay ngor, bulo to rong ira dao lil.
1: Yo, mak.

0: yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM yurong radio.
1: Lonja ngale morong bok mak ko dangon pau kes po jeng jeng boy mal mal ngale morong tutokar nalchan ngale morong tonganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam ngale morong tonganyayu yucola kum.
2: Yo, Kutra.
1: Yo, Marie.
2: Last program,
1: mm-hmm.
2: Limerong, program two, up on history po Dawo,
1: mm-hmm.
2: For Dopolo, ga Wirpo Wirpo, Nakun Yaraman Mala, the Illinois Entingor. Ka Dunja program number three, for Rome, Naduale Rome, Yaraman Ngor, or Wirpo Waltanoi, Muli Marachi, newsagent Little Maratu, lottery ticket Maram, or Wirpo Waltanoi, Wata Little Marachi, or my hotels little yabalanya. Na room gangora. Ka wanango way room. Duali no gamaro limerong tiangumbala. So being or ye, madama darok ngaraga goanga. By the no emokron darok, bangakur. Regulated, nakun room mir.
1: Room mir.
2: Ka wirpu darok, unregulated.
1: Room mirro.
2: Yaka room mirro. Nakun buying a room. Dual maili unregulated jat. Ngara nakun wuranga chara o ngulana.
1: Yo. Pian wal kaun yal ta kun bulu un kaun yal na kun bichen di wal to bian berka en ko yang na kun yan dal wanga
2: yo pango ga ngore nunga ngola na
1: ujunga ya ke pango ni
2: da wanda junga in
1: pango
2: so bookmark limur ga go nga mak junga emro ya balanya
1: yo
2: ngore ki no ga ka o na kun unregulated na room buying on a we're po na kun ngarele room ga ngora license mil
1: yo
2: Alpine, the Wirpu shopkeeper of Mala, Warpa Mala to Noe Selim, Ukari Walato. Namana Walal Noe Jelim every day, every week, every month. Milk Nuga Noe. Ninna.
1: You're going to go to Dolly Room, Muran, I can rally when I can roam Muran, Telkuru and Lukan. Or my young and Lukan. You're going to play and Tunopay and Walu or Lukan, Madam Midmeetpa. Bayongkan yuto o yuchoalay o molyo mawat bayongkan lukan yulong yan muna kan rom moran nakuha pa niya
2: balanya nakun ngarali nga tilbaman mangatada mire ngalapalyan dilak mala dulmuyan gan noy baki nakun rom gan ngoran
1: rom ngay kan ngoran yo
2: yakamain mak miyal ko
1: yo miyal to kan bayong upon yuro
2: yo kajamar kulin balanya balanya bile kadayong bala whirlpool mo gan noy nama gamakram Nakun room buying one.
1: Yo room buying one nakun nebalanya.
2: But room para kung ora alpao.
1: Yo ngora ngay ka room di alpao. Kundi ngay ka nakun license ngay at mga itong ni jalim ka gurupan.
2: Ka licensing inspector mala, milk ng mala.
1: Milk ng mala.
2: Being or dawan ngor, guatman gangang tun ma, milk gurupan no iri jura mala in records for cigarette sales ko.
1: Yo.
2: Nakun main mak room, yaka dual mari mer, just yan dunapain. Room go malton mer ngay kakaun ja.
1: Yo. Unili ngay na mer ngon bay mer ngay ka room ngara ngay tun ngay chungga yang unili yalla mer room manuk tun di ngul ngay tun ngay chungga yang jabli chman dun mil ngal ngay tun nama ngone ngara ka nakun 15 year old na to bay ngay ngun chungga yang unili tun nama wey. Room ne ka bak mam yaka nong to ngay nong ngat tuling ora ka nong.
2: In sign gangora.
1: Well, sign na jura. Ito milagram ka tuwal jura.
2: Ninja, under 18, buying on the tungangtun ka buying ngaraleo. Yabala niya
1: nako.
2: Yabala niya. Yaka tuwal na Murray Mill, just yan, dunapa, ka lakram, ka murgi kum.
1: Yumay akum, room mil ngay dal, room ngay kadara, room.
2: Marja jaga main makum.
1: Una wayok ngay kaya kuya milagram, una wayok, being or na urong ngara, or parliament, or dawal.
2: Yo, so we're po room gangora.
1: Hmm.
2: Nakun supermarket ngor?
1: Yo.
2: Ngatil, Mitchin Medig, 70s doing by. Uli ni jaal methylated spirits go, cleaning go?
1: Na, matau go.
3: Yo, matau yako.
2: Marti taratar kumwangain ngula na, nito just yan ngangtun ngo maram, methylated spirit, ka baim. Ka deongum bala, room gangora.
1: Room ngay kangora.
2: Yo.
1: Angay tu yal lang ni nakun bian yolong ngon na kun ni kabijan, yaka room berangay doal.
2: Yo.
1: Ngay doal metal respect room merang lingkun.
2: Nako bele ngay nakun nawe yaich kur jamar kuleo.
1: Yo.
2: O nguleo ngay nawe.
1: Luka ngay to.
2: Buku ngana chi ngula na.
1: Yang tun ngay jor ngay tun ni luka ng bayem ya room ja bayem ngunan ngunan.
2: Yo, sa dua room book maku balanda yongo.
1: Yo.
2: Ngurki nawe methylated spirits ko. Ngatil nja main mak, rom baingun, ka deong bala.
1: Rom ga ngora.
2: Rom ga ngora, yo. Nakun New York cha, watar, bunbu, Sky City Casino, watango, nguriki wango, ka ngayatam, license by.
1: Jora, kanjar mire.
2: Martu dukar lapmram, ngula naku jinawa, watar ngor. Ngata ga ngora.
1: Ngana chi
2: ga ngora.
1: Unigiri mala. Jing mala.
2: So we're poor. Indi poi noi.
1: Dable
2: na.
1: Ardopolo. Dable in allega.
2: Wanga in balanya nakun. Yongai. Yoto. Or ngalapal.
1: Yabian.
2: 15-year-old ngai.
1: Ningai tungara yuchola 15 ya.
2: Yakagana. Bango ngai to garin.
1: Nungat tangokango rangroke in 15 win nakun.
2: Ngana chiu. O bango ngai to garin.
1: Ngalwa in a bullo.
2: Pangon.
1: Yo.
2: But main mak ngai to garin, kamauktun bapa ngande, o gurtu mirwala.
1: Ngatau. Ngatau yan yang tunaw. Yabian yo. Ayaganan ngoki ngori na kundukar nguni ngai to puli unja, o ngani chi lukang unali, o bayim jang ngani chi.
2: Yo.
1: Yo.
2: Do a one kind room kangora.
1: Kanan ngokang uluya kuya dukar ngora, yang nanan ngokane and license kangora.
2: And we're po nakun ngani chi wala nguli. No, jelim, ngani chin. Wurpu ngai noe license for nganachio.
1: Kanayan. Nganachio kanayan. Jura ngai license ya kudu.
2: So, Sky City Casino, Watango Mala, Marta Marangiter, Bookmark na noe room, na Waiokner, yake yan noe gakao, but you octa noe being or noe jokering or ngarak or Northern Territory Parliament. Wang ngato. Wurpu nganachio.
1: Oh, yeah, punguni na kun ngalawa yun arao.
2: Yo. I got dually in a way. Ngurungu, Kamaro, Limerong.
1: Yo.
2: Lichelang, Diongumbala. Anjamuka.
1: Yo. Aligulion DL. Manekanga, Malamurtuga, Turang or Manekang or Yalangal to Bukurung, Irdiga, Buluanga number.
2: I'll let you dually.

Juan. Vergara. Give me,

했는데.

Ngalan kawan, Iwan, dok kawan.

Oh,

Yeah.

Yeah.

0: Pebromen.
1: Yun ka radyo ang maror ng ratatuan. Yun ba ang orapun ka makmehor. Dalam nga. Yon bang orapun ka makmehor. Dalam nga.

my pal, my.

man, wobble a man.

Kaya nga yan, man.

Daniele mi amma.

0: Last.
1: Come on, baby.

Tuhan.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: dengkul.
1: Get.

Ah!

Yeah.

안 돼, 안 돼!

I'm

Oh,

もうもうもう。

¡Vámonos!

Ajaran!

Bye-bye.

gelene yazıyor.

Gracias.

main nih, Pak.

for you. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Walom dango. Kawar muk na 7 p.m. na.
1: Yo, bukmak. Ada aku beje menunggur ka tiara wak tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo, yo.

Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jenalanga Yolo Radio.

Ya.

Huh? Yeah, go on.

ko labi dong rakanin nang milen gimbe anni ganga man radio 88.9 FM.

0: Dangam got Bear Mac Show, 7 o'clock. Dango Yorong Radio.
1: Yo, I'm Yako Adrian Gruwe. Yo, Dango Rakam Dao Bear Mac, Ono Ko Galen Ko Banangaranga Erupt Napale Langile Karname Arungam Naya Banan Majanga Jalkren Manatan Kurme, never Nayanana. Bevale me ngaitin ya rakkun ya kaptuna nanam ya ko dango milkar lalala na rakkun gun pra lukku dare yuru un na pen ya ko milkar yun yuru na ga lingun la napan wal ngain nge jal kem ya ko korum korum korum nge nok korum me ngano ko la ngulu wicir ya na unda yo wala ngai ha markap me milkar nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango nga bitan mga na namulo itin ako nung kumalerop tuna lop na bulong muna lam na napan kanu min nga nung nga urgit mo na dartun nuko muna lam lop tuna kapo kami ng boiling yun na ang lop min dagos tuna bio bio lam araw nga binam bilam yun na mga nuko mga lop tuna na bulong nin bio lam nga araw nga pa jet tuna nga yun otto bay ma undan bala barakkun bay ba ma win rumbal ngay nyam nana juluk tu mana benda ngayriam jatun ngaya ma ba nana de me jaga jagan gadna me am gadna ngatan warin mala duptu na offset len rangilen duptun ma nana munalam bet petun bada keben am dulungur gadna agal perbet bermulukur nanam ngacen nyako milker yu la la la len ngacen ya nanya nanam guyam ngacem nana guyam balawa nana nyako we wawa bitana we tong wanganan nyako le na wawa bitan nanam bitan nyako wanga ki juga bitana guyam nyako palang ayan biar tena ko merchant na ano ka man na puwe mo war bat no kambing mo lukur mo kaluk kuli kawang bali piwalim aro mga biya pulma manajal kum manajal na jatun jatun kakut parin kanan lim biar tena nalam durit kangayang biya pulirup tun abalole na nga and be all in dollar at Pundartun. You read it, Tiganya, Colebian. Tawartun, I'm the end with Belangna, and the dolphin, Belangna, Blainbury, Marna, Belangna. A Bulonga, and an Amyak Wing or Governor, and I go peace to na. Be all him. I'm not Moe, no, don't go. Dollar at Po, Bocomoto, Lambaramoto, Romaria. Tartun, Madana. I'm in a lot when I meet to my joker me. Joker me, never, to your Maria. Cabea Pamela Riman. I got the bear. Dinner got to the bear, look at the river to go out. Yeah, quick, you never have a little lot with it. Heard to the. Ayo, Villina.
2: Radio, one day.

0: yol ngomala tanu mga nga ma aya gawa nga yol ngo radio nga na iku nga yaga namala nyo nga yol ngo orang tango na pagam rira kaya orang tango ya tango as radio nga tango yuro malapal mi malabana baman ngoy mala manan mo di family yo mala nga ma tanalin mga rurungi maprali amangi kum tanalin na numa doktok o yakka ridanal ka tango mala Palanda malajal me, inako. Panangaro numang iyon, panangaro li yun. Kawipom, kayak ka iyon. Pili talaga nga yatam ng ngachiling we, manikay mala. Yung ngoy, yung ngoy. At inako nga yun nga, kunam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa, Rupia Maru, telephone number, 1-800-89-9769. Bulawanga, 1-800-89-9769.
2: Yo, and I'm the car. Doing the radio.

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yor ngaraya

4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jenalanga Yolo Radio.

0: nami ribok magiolngo numaga nga mayolngo radio news
1: yobok mak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama mera dala ka dora tiolngo interviewing yutta jama mering itulak kana mera kon yakko ga nalan ko kon roll kada tangai nak start
2: yo ngare ko gokko gruwe last week ka start ya
1: kana nak kon niga ko yang nak kon dun jama dun ya yolngo radio ya
2: lecchu jama ne bele nak kon something different jama
1: katne ingam a previous jama nang kon ngatel ng pujama na na kon ikan ning jama ngatel ja
2: ateran jangan na nil first jangan ka lecchu jama nil ram ma ne gron clean up jama ng mala ka second andar ko jama kami watch ar jangan me de kul da da ya ko
1: yo ka tur mo bodak upcoming year market the building and skill nu ga big play and big play light time ring ne during like 2 years time or 3 years time dapat ngarin ko dapat mat na kung galen kul ane na kung time level to bapur na kung merti o holiday break ane ninyo na we maram na kung dal na we skill ninyo ngarin to operating gear but ka live broadcast ka real black to gikan ng jango ni pinu na kung running ki which is main makabla niya dakal niya na kung naringa na ma ngak nara kajal tere te kumla ba locals kumla yadi al kajama ba
2: makaro showing arko skill learning apa nama ga voice kanuka ga neka bekal ga alman ga yang ada ko ko guru ada nama ngama 8.9 young radio to anolon
3: young radio donji

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, nama nga mayor ng radio ramen gining kati ulkur ka kaya talamra dual nga radio nga madyal para kumurugat chirkong galing ng. Thank you.

Country, Jennifer. Man, I'm not going to get it.

Hello, ngaraya ko naipiri. Kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko. Kaya numay ko rin nga ma, yung radio

siyo kay ngan rakara nalpiyo baktuwa luda dawar iyo. Mark chapter 13 verse 3. Paladan albana jisum ga guyur mingum waranan ngay kanan, palan bukulin ya kule wuliplin. Panadupal kay ngan na nalamin God wangaru darpal bunbo. Kabanilin dan al kay ngan bananyina nam. Paladan albana lurkut maguyur mingum waraya ko bitam, ka Jaima, ka John ma, ka Wanrum, ngaranan guwait manan nanan jisunam, para dawir ka iwanan. Markap mi, ngatil nga na piling urakkarang dunday kong naanunu kaingan ba na rakkaran. Natangaro ba na yul ngayong bituwaying, dangong bunbun kanityo mo. Kanali yung nga pubrakto ba na maringgiyim, bityan. Kanan mam jisum garuan, jaga wara mangara, mangaro numalingan gaur yul ngayong mayali wiltuno. Kulku barto kay ngidang uyul ng mga bitu waying waitu, kabitu garo, ngaya dang umang uchiyo no payo mandam. Kakulku nandanal barto kay ngibana yul ng mga warain, bitu waying mayali wilkto. Kamariwi manu mabarto kanyar mga akun. Kawalipu yul ng mga barto waitu, balangaray daw kula nalamin, walipu yun na mariwi. Ngaron numam ngan gaul ngoyo na kiya, payinguyo ang maladaw yung ay, Mariwi manu mangaro kay nga dao bituay nga kuya na. Bay manguli ka bar kuli. Ngaro ba na yamngan gaul yana daya wa yunda mimwalo. Kakulko kulko barto kay nga ibana marimala bituay nguro ya warto. Yul nga wara wangan bapuro ngaro mariwa ito waripungungun bapuro wo. Kawangan po yung mangara kao yung irima wa barto mariwa ito waripunguli ngirimali. Pala barto nga rayo wangalam dangom. Nan bay marmar yun, ninda barbar yun. Kangatang barto ba na dawar yun, wikarang umiun walo wo. Kayuhul ngum nga ro marimin dyan nga riye. Kangurung nga ro ba na duwani ya marim malabit yu ayang malang do. Kabulong barto muru kay na marimin marim malang do. Pidyo nan barto ba na malang dom gam, naun ba yung bartami yung nguriri yun na bit yu ayang amak nga man ririn yu tuun wanggala uyang inya wo. Tiyagan wala numaling kwa yul ngum. Mga rubark to numalingan gaol mo yul ngo yung marayo bawa kongo. Yul ngo mara numaling kong aro nguro bilbilon. Linggo numabayin kay nga ba na niya akong maltun. Kangaya to danal bark to numaling balagod parun dawir kay yung dawon. Palakay ngay barityo mo numaling ngon alan briyamingan bunbunga. Kadaya na raming ngon danal bark to numaling na punggal yan na kumurli bunga ul warawulo. Kagapman gulin yul ngo ul warawulo. Kapila niya miyuan nunong barkto kay nginana na bityo ay ngrakrang yul ngulim warawolo. Mga ro barkto bukmaktum ba puro yung ako niya kuloy madawo. Yo, ngurong nga ro kay ngidango bukmaktum ba puro yung dao ngatil ngwa kuro ngako. Kangaron barkto ba na walom dayawar yo. Yo, yul ngoyom warayo numalin barkto matayumun palagod parun numalin dawir kayo dawon. Ngaro numam ngaro ngan gaol bityo wa yung walwo yun nalpian numang ngaro garon. Na ngaro barto ba na duyo birimbiri yun numalinam yan wongo garon dawo. Kabay ngaro ba na yul ngo mawilit miye nyakom, yul ngo yung guruto miyum warayo ngaro na na guatarangon wangayumon yana. Wawak manjin ngaro guatarang narami rakun ko naramin yana. Kabityo yaling go barto murit mingo yung guatarang danaling guay wawun ngo nam yumurukon. Kayumur kum ngaro barto nga pabilon ngarit minguwum, kamurit minguwum. Yul ngon nando paling udarwunong. Kakulkun yul ngon maray numaling barto ngaramuruyim, lingon numabayang kay nga niya ako bityo ay ang maltun. Kabanan nun ngaro kay nga wanyum yan na jingaryon, kangan gaul manun ngaro majawaryo, nan mam ngaro god wangaryum nunanywal nga kongon.

is your doctor man dong olony. Mark chapter 7 verse 31. Kadurwalang robi waliyam, Jesus yung gung narumanan ba na yam ngiri madayam. Palangaran at balahan jay dan lin. Ngaro batyuar manan warat tuwan nguna rai waruan kumur jaw iwan ngoy muro ngar kulap muron. Kamawang kanyang ikan balan kailalilin gulon li. Kawait tuwan dan albanalayan ngiri mga makangaya kung adikabulit na. Kabanalaya kaya ngan yul ngunyinan do ngulo panalundok minguyo warayo na nanggut paruan balaya Jesus wolo. Kangang tuan tanal bitjan, puko jul nge ngacil ko ngal tuwa jina kuluyol ngawol, manan ngaro ngawache. Palanan Jesus yung kalay manan banaya do ngulo nam kahanang ulen, balanan ngalambian kul ngayan nan ngul butur ulen, purpalian na. Ka ngalambian nan nan guay wul dup tuan, palangayatan nan banayul ngunan nganar na. Kadambu karamat jinnan, jiwarli, balayin dingin iwanan. Palakaruanan yan muron nan guay wuro muro aram muron bityanan. Ipata. Pilanya melikam laptuan. Kapiyanam nan banakaruan balabana yul ngumbuturum laptuanan. Kanganar manan ko banatayalainan nguwachinan yana. Palanan kayangan karuanan nguwachumanan. Paladopaldiruanan balaya yul ngulwara wulo. Kapiyanan jisu yu danalin durwara muktumanam. Ngan gaul no mangaro rakram yul ngulim banangaya dang yul ngun bituwa yung duktuman. Ka yul ngun yung warayo bananga kulan dawum. Ka mariminan danal banama mang mangduanam. Kabitinan danal kayangan banarakara na minam. Naan dangum ngayang ukanyim dun na min room nga dya. Tinangum yul ngun yung kayangang wakurun marimin jama. Puturutumuktum kayangang aman. Kayaan naram kayangagaruna.

0: pangaya mea ko Andrew Gurui tong katua mga napanga school ka napanga ro tau maya napanga school work me warao na adal ka happening katua ka tomorrow ka Saturday napanga mga wakalo ka also tanga ro maya ngal mga ro maya tao yung radio yun tanaling kung tao na ka na dal ka birka yun ka na dal nga ro wika mga mga tao yo ka first one mga ro interview yung yung yako ali kailang nga pang yung radio mo ro kaya mamin school work min yo ka naman mo ro raka namit kaya yako
1: yung min makala dal nawe nanokal kalian balang yun na dia romang ring school kaya ako yung Albert warning mara
0: ma raul nung numero na pa nung tinalang area nga
1: nga nga ako nga tinja if I to go back 2014 or 15 real or even nga to balay 1980s along but that's barakun militir but anyway first nga kan jama murungon 2014 doon kam now yako remote school attendance strategy yang also known as walking bus yo walking bus twal now we maklimwar pamangi balangai to kamal ki ga jamar kulin mara wanga kor arale miriam school il agunga yon ga dial teachers na ga parents na ga community wang
0: na pangaro nung ko and bit jamigan nakon nga til 5 years back na kanun ni happen deal nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military na we happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numanang kon deal jaya na namali birka yun may mak na kung nini ka kamali mo rali
1: si may makal rali may makal rin wakal wakal rali bili na kung rali na wi balanya muli li yorong yung mam yorong yung mam malakon yung understanding yorong yung ito yung mam uri pungol community yung balay wakal mirin malamani kay mirin iraki mirin bilma mirin kaya doon ang ni Nikki ng nga pa kayong gita kaya na malang ni ngunin le long mam diyan niya kang wala kong long mam doon wala kang niya may mabili ngay leo ni long mam yung ngoy kaya may marang amatam diyan marakulin kaya yurtan yung ngoy kaya marang andar po naka uro ngoy mala marang amatam bili ngala kang niya brave ngoy bali ngala win wangan ngay tunguli na we long mam maratong ngay manggit yur ka marci wandangul waktu dah akan mengulang jadi musik kalau wala bicara wakal kuru yo
0: balai nak kon ni balai muka jual nak kan nak kon wana ngai papuro unjuk ni wangkai ngura yo kalau tu nak kon ripun nak kon jamar kulit ya nama kanal ten berkait nak kon walang waktu unjuk jadi menggiter nakon rape peri maram kan nawe
1: eh beli wanga jangan ayo dari wawa wanga jangan ayo dari nawe main mak yurta o jamar kuleu ya kara main main ngara kuyung ngara main ke beli waktu yurung jamar kulein suara cendi main ke tiri wai mai tu guru tu miri main ke wai mai tu mal ka guru tu mal mungil le musik mul beli albalanda wal musik mul ya kawal tu mungil le beli nawe beli sometimes ngara kal kuyang ngara ngur bungur lemrong duka on wa lemrong traditional bungul in certain years yan mala a certain month yan yo ga bodai na ko music ga dai niwa yan na ko na music malam kaset mo na ngur bala ka ngaman ka ngur bala bala learning ara kan ja ko yang ngur learning be bala man git na wo yo
0: ne ko na ko important ka walang wal to man git ter korotto ba poro ka manikai kon ka minchunya apa lagi nyonya mana?
1: Yo, yo. Kalau ni nak kena we, we tit nak nak kena ni main main macam jamar kau beli ngaji jalan kau beli ini tiri kau ngaji tu ni ada mil grup permuluk kau ni, pada dari rom gakal, yo orang pun, terus musik contemporary mereka maklakam contemporary music, kau bala mil kau muda ini tiri war permuluk na war kau, yo tanya jamar kau beli, yang orang ada kongkang kau yang nak, malu share mereka ni di, yo orang culture or custom, knowledge. Through music as well, mengenal mulukro, parku wanga parku milu. Kayu orang mana kayu orang ni, yo gakal beri yo, yo, yo.
0: Kayu orang mana kayu. Beri makai dekik, kapungkol, main mak yo yo. Kau nak kon, kalau kon teachers kon nalcan oljaga kau yang yo. Teachers tu ni waktu nak enjoying walaupun dia nak ko wakal ko
1: dia wakal ko, mana kau yang ambam man since nanti kau belum juga orang pas mana deal staff especially orang ramai lagi walaupun ni mana kau mati ngule pelanya room kau mana kau wala yang mungkin nak kau take part di beli yo mungkin nak kau festival pelanya kau dua kau dah nata kau wala matung staff mana kau marci. Ini orang orang beri bang orang yang orang nak nyakun mahal mereka ini. Beri orang orang encouraging beri. Saya think kalau kalau ni pada yang ingat nak di malam tu nak perong yorong orang go. Yo ya kerja waktu ngah ang dunia. Hebi nakun. Yo. Kau kau dah mula dal. Wah nak beri encouraging wali kau nak beri support dan tu ada malam festival any activity tu dia create. Kau ni staff nak perong dal kau supporting beri.
0: Yep, jadi like je malah. Yo, let's go. Thank you, Wawa. Come, never come. I don't know. Yen, ngang tun, numalang. Nanakun, numalangun ni to kurupan. Tao, dipalya. Yolongo, ka papuro, ka. Neulimurong. Generation go. Ngurukun bala, generation go. Ni to kurupan. Pijan nak un nito yan tuan lin bilin limurong na win room ya limurong ayatam ka manikanya ka punggol na bapuri bapuri bapuri abilin nak un
1: mak be I hope limurong yurtaw ya napurong lang yurtaw ya markuleo miyal ko ka yawring ko ya markuleo I hope limurong to zari manikitigan marma room ya lang umiriw limurong yurong ko kawala lang mara na putun marang kanan ja na pudil kororo yo rongo ka main maklil mulka dara de rom ya kan matu ala mara baga pagan ja ka na in barair ja mara matu mar ma ngun dan na rom ja ka rom ja matu kalim rongo yo rongo ngai tam di paling ara kalim rongo warpam ku ja mar kuri ara yo ngaku jeng matu rom dun ja ka kan matu ara ngapa ketir ja aja ya man ngola ngol gakal ja ka jeng ki yo rongo yan ni rom dun ka gakal ngali ngola Abalanya, arah kau ini malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Maaf, mak.
0: Thank you.
1: Thank you, mak.
2: Yo, ya kuat cempak. Ada orang nama, yo ngurai dia moro. Ka, yo.

0: jisio doktor man jarit ko ka do mingoin ga batamin bananan giri nan go ngayatan Mark chapter 5 verse 21 katur warang bi William nan jisu ka koyur mingo mara nan go wait to wanan martang ayom nguna galen bay ko ya gulon go ya ko ngangiri manga gapane yamna kapana dan alkaingan martang ayom yap to wan kamalamin banayul ngumara long tuan nan golo kabandala ya malanga kaingan yul nguya ko jarat tayan pananan nguru da walang uju wo bria mi wo bunbo wo kabananan jisu nam nangala balayan nanan ngaranam balabun kumujip tuanan muna talen kumurungan nan golo palanan kaingan garuanan malingan minan jisu ulin bijanan gam merkap mi Yo to nya kung na barta mi 12 mi dungara mi ririk tun gai nga. Kalkinan nga rungo na wangayin. Puko chul ngi nga chil manggara go. Kakungal tuan nan golo. Manan nga rungo wachin. Kangan gahol na wangayim. Kangarun nan jisu mal tuan nan go. Jarit kum. Kakulkun ba na marimin yul ngum wara gai ngan mal tuan nam dupaleng go. Nga rudur yun minan danal ngarana. Kabanala ya mala nga kaingan ngaran batami ngaronan bana ngaraka jitimi. Kama wikara nguminan bana 12 na dungaram ririk tuwana. Kulkuminan kaingan ngaran maringgit kulwara ulo kung kayunda wo ngaro gulkulono. Kawarbam tuwanan nan bana rupiam nan guay jalak tuwan tanaleng gulo. Ngarungan gul nan bana kulit manguwacin. Karirim ngaran bana mariminat kumurukayin. Kabananan ba yung batami yung nga kulam jisu nam balanan bikyanan ko yangin? Paing ay ang aro girip nan ko ngayatan ngayam ngaro yan ang huwachin. Palayananan ngaranan diltyumuron dalakaryar puanan yulong wulom waraul malamuron. Kabananan kung jaryuan nam bat na ngayatan girip nan ko. Paladunday nanan ko panagamuro barakin maguluanan palanan takay nga kulan banariri yung nanay kung narumanan. Kabila niya miulin ko yan na, nan jisu yung dakay nga kulan nan guay ulo nan rumbal yung panagkanjari yung nanay kong narumanan. Kakuluan nan, para kumurbiluanan, para dawir kayuanan, danalimbityanan, yulto niya ako girip ngayatan. Kadanalimba na kuyur mingumwara nan kukarawan bityan, na nga nga childang yul ngunwaran mala nga pangaltun mingara durdurin minung kurumuro, na unun bityan amgaruan, kulukunta nga marimin yul ngumwara bityan. Palanan jisum, dawa iwanan pala ngaran na ngalan yul ngunan waran. Manan nga rumalang tuman yul tunan ko ba nagiri ngayatan. Kadunay na yan na batami marginan, bala marmar iwanan ngaran, biyano yung nan guway ulunan. Pala yan na jalkli datar iwanan, bala yan na bun kumujip tuwanan. Kumurlin nan kol jisu ulin bala rakra naminan. Markap mi, ngaya ba nanunay ngayatan. Palanan jisum, garuanan nan gubityanan, wahay gato. Pili nunu niya ako maulit miin. Kaling kung nunu da nguduk tuwanan riring rom. Kayo yung manggaran ngoy ngwatiyan. Ling kung nunu da ngwalmanan dangadir ngulom.
1: Doan jawalo 7 a.m. Yul ngon machibra yun na mingin yun na ngataw na jamaw kaya malla machi ngurir yun.
2: Hi, hello. My name's Hayden Lalara. I'm a drummer for Allen Ben. You're listening to Yurngo Radio.

Marero reading Marko Wokerewe Chapter 1 Moronga 9 Moro the 13 Lily Jisuna Lialop Mangala Kangolingo Yangai Sighting Dunga Yakori Urnana Yo, Ulinga Miri. Ngai jadi sunja yo corona ni na unola Nazareth wang angora makar ngora jang uni galali yoro marchin jang ai nguli nguli ja nanu kala ja wang angoro tuna mai na ngona John galana balangai John dona nganya lia lop marangala ja nguni ni maya ngora John na kapungura Kanguni ngai jiso lia loptur na ja. Ka bingoro kapunguro ja ngai walmana. Tunupana ngai na ngala jiwar ja loptur na na. Ka biapul ngai na ngala god kunjanguni karkulok na ja berin-berin na. Ngai marjina lili bingoro jiwar ngoro. Rumbal ja bikin wain muril. Balayana nini na nanano kala jiso wala. Kadunu panangai kohat jawangana nguli nguru juar ngurunja. Ngai wangana ja bicarana. Ninja dola ngarak kwaena wal ngung katup meringo markap merina. Kami tirina yana ngaran nu kalayokora kong meririnja bicara. Kadah ngurung nguli ngurunja ngai nguringi karkuluk tunja. Kohat kalanja birin-biriunganya jisu naga ngala. Palangunda na kapul mero lili na wanga lili. Na ilipil lili na. Kanini nija ngayo koro na nguni lili nja. Uyin ngomili na. Puti na muna ngopra. Kangay nja. Marti na nguni ni. Bunga wayo nja wal ngomoko yon nja. Saitin dun nja yako yu witi yara nganya. Jisu na. Palakul yorona na yokoro na nganya. Yara ngai bini jisu na bilmarana. Maltun rao nan ngai ngai. Yo, nina na ngai yokora na jisu nguni lina. Yul ngomiru ngura na wanga ngura. Nguni yokora na yana. Wain na wakin ngomiru na ngal inmina nguni li. Ka walala nguni jiwar uja. Yul ngowalala marchina na. Bala jaka na nan ngoy yokora na. Kaduala dao. Muni makko ngo. Lakang alang ayo korona makto. Jisu alang oi. Balanya.

Matthew 15:21 ngurga 28 lele heading wangan gomel komar ni pan menyawe palangai jisu kanar tangalang ni nyuanga kamar kenai ngai balan ngara kalel wanga lele galki kan mar ma inde madan wanga daran ya ko daya ka jaiden men mak mar kenan ngai kan ngoni jisu ndukar kura kangunya ndukar ngonja milk nanan ngomar kin watur jisu nja yur ngai ngoni milk tanguna ngoi gainan boy kawatur nyangai marcin ngoni militinan yang dikabicar na wai garai kadu mirengu daibet ku milu iru ngarako yutu ngarako nguna milk yur ngai kanguna nina indangang na wakin ngomiria berin mere yur ngai jisu nyangakul nganyakanar tangala kamuk turian balakan marcin daruk mrewo kangain ngoni milk ca kan mal turian nan ngo ya cur marcin bala kawalan jangun ni mal tuna miri jamala nanu kal jis wal wanganan nganya jis na ngai tungang ang tuna nganya nguni melak na kangai jis wangan bicara ngaran dual marikin rali ikrel pingu yan yul ngu walalang wal ngakun rao pili walal dual balanya nakun bimbi malawinya yunawoy kangai nguni melak ya marikin gal kitin nanu kal balayan ngai bun kumujib tura balakan ngang tura nganya garai nai bicara garai markap mire ngatil kong gak yurung aranya. Kangain jisun buko bak merangal nan ngo bicara. Ya kadual tunup pa nguni tuyul ngoy maram ngata nguni jamar kulit ya. Palangai tu jalk tunawungan gono. Kangain nguni melk cawangan bicara kam. Yuwal tualiin garai. Yurungai nguli nguni wungan tun munggu naluka bingura nguni bunggol naluka nangoro. Palangain jisun buko bak merangal nan ngun bicara. Kumur cark miyalk. Yuwalk muka nungo dual marinir pan minyawin ja yinde militer. Nindu dual maraman yan nguni nakunikan ngang doro. Kabalanya miri bilian nan ngunguni yutun nguriki miyalkun doktora.

John chapter 1 nguru gabala 18 lel heading wanga bichan gam jisum dango yan wal ngami pamat manga chele nguru nagal ma pelanya mi yum walo yo banangan gol mu yana dango ngire mamuna tam malang tuan nga chilem gengan bana wanga nyana nyi nan nguna lam god wanga rulem mure ulem wanje nga yakum nan bana yan ngaronan bana bila nyan lin go tarangan dan nyana naun nan bayen god wangar na murin rambangin dupal bana wanga nyana ngan gaul nangunung bar kwalama yu nga chilim nan mam gengan bana yan manye nan ngun nala god wangar wole yana ngaron gengan bana ngunung nam mala malang tuan tulput na ngaro buk makyana kengan bana malang tuan nam bay chenayan nan gurumurun yana yan murun kangan gaul na bana nan gung ngunung na wanga min go naram yo kaja mam tu pal kengan bana rambangin yana yan do kanan god wangario yo nan bayim bana yan mawalang amit ka pia pul nan bana wal nga go ngandami ka payinguyan bana nan gurun wal nga yo yul ngom wara bayinga nga nyi na bayala ngam ka payinguyan bayala yo bayinga nga bana jara taun mingan ma ngunam bana buku munam ka ngan gaul na ngaro bana buku muna yum duluk tun maram bana yan nam bayala nyi wanga yul ngo kayangan nyi na ngunala ya ta ura karanami nan go god wangaro bayinga nga bana jara taun mingan ma ngunam bana buku munam kangan gaul nang aro bana buku munayum duluk tun maram bana yan nam bayala nyi wanga yul ngo kayangan nyi na ngunala

nabrayala un ngaro kulit pa bana brayala nan bayin yana bana nan ngaran rali dan balmuna tal wangalal kajara taun mingan manan bayin gay nga bana buk makun yana yul ngom wara ngayangom bana danal bayin gay nga jinal ni na muna tang wangalangan kanyina nam nan gay ngan bana yan maya ko jinalan wangalangan muna tangan kanan gurumurun bana gay ngan god wangariyo mga mga mayo nam dang muna tang wangala kabikene lingunan jama yul nguna muarain buk makna yana ngaro dana limbana yul nguyo muara yungan ga olki darangan nana nambana yan nam dana limbana nana nye na rakaranet na ngala yana wari nan mam ngunong yul na yul ngo yo nan mambana manggaran ralim linggo nan ngungut mo dangum ngiri manga manga mayunda kadana limbana yul nguyo muara yu bana nan bay mo yana nguyul kum dana linggungan ga olki nan ngukumurung wakin kawari puyum warayu nanan linggo no warat tuanan banenam yanam baladunu pandiana dana lah maulit menan nango palayana dana linnan warat tuanan kanyinam danal kaingia nan goy nayana god wangarun muri on yumurkum kangan gaul danal bana kulngian bala god wangar ulim malala peitianam pana danal kaingan wangala uyangin munata uyuwongom ngade mingongut parunda kamunata uyuwongom bapa mingong walkur warat tunda ngaro kulit pa danal bana, ngayang umdanal ngu walangayin, panadanal wangala uyangin, god wangar ulin walangayo. Pila niya miyun walayo, panadanal malu ulit miyinan nangun bana yan gun. Ngaro nan bayin bana yan ma yul nguyinan. Kanyina nam nangayangan bana yul nguyan na rumbal majina lamunatang am wangala nga nga napiling guram. Kanyina nam nangayangan, waripun walang udik ka kanyar min. Kira taon min, kagulit yan na mayun upa. Kangana pum gaingen banana ngalan nan gol rumbal lim jara taun ma pamem jara taun banana nan warat tuan bi wale baba mingong banana nan go wanga nyana gato mingo kanan mam gaingan bana jon tum rakran nan gol bicanan tangun nan bana yul ngom bana ngaya kaingan rakran nyiling go bican ngaya garawan gam tika ya kainga dul put pa yul ngong ara nana nam go yul ngopan bi apuna wal ngomuru kaina marimin tulto mana kainga nana nam linggo nan mam banayam gay ngan ni nan nga cil mo yana nga ron nga yam malang tuan. Yo, bikinan nan gay ngan bana yon tumrakaran. Nan bayim bana yan ma, maangwa chinyara me gang wakuro nan marimi. Pana bayin nga ra, dangang guman ngal malinam, bayin nguyan wakuro yun nan guron. Yo, god, wangar yung bana linggo mo rum ma, malang kungan. Nan guron mo ro, mawchit guron mo ro. Nga ro, manguci wuyun damim ga kulit marom da wartuan nan gulomoron Jesus Christ gulomoron. Ngan ga ulda ngungunong yul to, yul nguyo na ngal God wangar nam. Nan bayan na dangungan maling kulim, manguci wungan nananam God wangar nam. Bayinguyan bananan gado mingon nan go. Pananan darangan dan yana bituwaying nan bayan yana baba mingon. Kajina ngubalanan gay nga, ngunanyi nam galkin yana nan gulin, baba mingulin galik ngam.

Luke chapter 5, verses 27 ka 32 lil. Jesu imara nga liwa ina maltura rao nan ngu. Katang ulbi ngu yin, bala ngay kan Jesu imar kinan tukar ngu para. Bala yan ngay na ngala rupiah mara na mirinan yul ngun kapman ngun. Ya kun liwa ina. Ngay kan ninan ngun liye. Chama miring ulwanga ngul nanokin gal. Pala ngay Jesu nyuangan nan ngu bicara. Wa yul ngo kumal turang rako. Pala yan ngay nguni yul ngun dunupan rur yura. Karta ngala ngay bukmak na yan nguni na malany. Pala mal turan nan ngu Jesu na. Kata ngul bingul yin. Kala ngay kan ngringin libayun diramoy ngatil miriang ala jaman taruan ngata wangang ngul nanukin kal ngay. Kataruan nguni rupiah marana mirin jayul ngualal marikin balayin wangal nja nanukal. Kauripur nany yul ngunwalal ninanan wal marikin ngatan lukan wal narambangin jisuna. Para walal janguni barai sin jawalal kan rom mangi kurup para mere jawalal kan gupa wanganan nganyanan Jesu nan mantu na mere wal mala nanukin galang wal bicar nakunu maka zuwal ngata luka rambangin una rupiah marana mere wal ja yur ngal walalangal kawuri purung kal ja turiat mere wal ja bicar wal kan wangan. Bala ngayin Jesu nja ngakula walalany. Bala ngayu wanganany walalang pukubak marangal bicara. Dawala mirja yul ngu walal. Riri mirja mala ngule yaka marci marangitkal dok maranaraw. Nganjanguni yul ngu riri mirayan ngule marci kana mirja nganyapinya ngayi marangitkal nja. Ngalany dawala yaka marci ngule kiurungun yul ngu walalang. Uni walal kanin na yan bi walal bi tuwar zunupan mala. Ngarain tuwar rali marcin turi ayat miru na yan yul ngunja walalang. Marwal njatu bili yun na. Palakana na walang guinja turi ayat kurinja rum mala. Marwal njatu wal ngatira.

0: Yo, you're listening to your radio
1: in Cartalala.
2: Doon yang ay walo na ina clock na AM. Unito walo yun na kala bumayan. Pero do ka nga izawar turo walo.
3: I'm Kamila Derry Managat and you're listening to your

Luke chapter 7 ping living ngor ka 7 denel ci suy wal nga ko ngal poko ko tawiwo mi yal ko wa ko mere ngo dira mon ka uri pungu inja wal loy ay jesu kamal tuna mirja malanan ngo markinan balan wa ngalel ya kolel na yelela ka uri purja yor ngo wal malturiye markinan ngo jesu mula namuna malla Wanga ngal jawal al marikin bala kangunile wanga ngul napungan. Para walal kumurbuna naminan wulipur na yul ngu walal. Kangal walal marikin yul ngu nyurakun na. Taat mrangal rali bingul wanga ngura. Kangayin marikin miyal kya ngatinan. Pala maltur walalang yur ngayinguni miyal kya lunni. Pukukultawin na. Kangunni yedira munain walal markin dinganawe nain gangal murikin miyal kun pukukul tawiyun wako merengun yurunguni yin bilian wanganyanan ngo ngune wako merengun kabilin kawalan jamarikin darwan yul ngo walal maltur nan ngo murikin miyal kun kangunni nakun ngayi jisui nangal ja ngunni ngadik merengunain ngatinya winja palayan ngayi wuyuranan ngo Kawangan ngayi bicar, wai miyal ya kangati bicar. Bala ngayi jisu markinan balayan, ngayi tanggalanguni batin yul ngumira. Kawalan janguni yul ngun walal nguni walal markin, kangal nguni dinganawi na yul ngun kuliyurayanan. Balakan darataranan daradan. Bala ngayi jisu dunupan wanganan ngurikin dinganawi yul ngubicara. Wadiramo, tuwal ngaranungo tuwangan kurur yura. Kadunupan ngayi nguni dinganawi njadiramo rur yura. Bala ngayi yan wanganan. Bala ngayi jisu nja rungan marangal nganya nguni diramo nany balayi ngadik miringwal nanukalangwal. Kapuk makcakan nguni yul ngunyualal mar mark mangdura. Palawalalkan wuk tura god wangarun bicara kam. Tuan jangan apurunggalam mangdur nguni muka god wangarun jawar kmir. Kawulipurunja kan yul ngunyualal lakarangal nganya bicara. Tuan jangan ipin god wangarun muka yarup tur. Wal nga kunarana nanukalangaw na ngayi yulngu-yulngu. Katawin kan nguni nanukalangaw inja jisu alangaw inja lachwari ura. Bukmak lila wangalil. Kabukmak nguni yulngu wala lakarana minan nguni ngui manjmak punja rumbuy nguni nalcar ngayi kan jisu jama.

ngula wangan yol ngo. Yoro, wanganyan yol ngo nywande na ngarak kalgo ngo ja. Pele nanukala nga urna to ngo ni yuwal kya malang ton. Ngo ni jurang ngo ja daruk baman ngo ja wukere woy. Papa, tiangun bala ngara to marikin yanan balayin rungira nukala. Yoro puku miri amay ngara kadual tiangun bala ngang tunja wala langgon. Nakun ngara kadual badakyan nina diyal munatangur. Marto ngara kalja ngayang ujul ngitinya miri ruom do tanganguman wala lang ngayangu. Marto ngarakalya ngayango jul ngitinya miri ruom do tanganggom walalanggoy ngayango. Pilin ngarangon ni daruk cha nungu kurupar walalanggal. Kapilin walalngon ni marangal yulngon. Pala walal ja wripuroy ja munata uyuyun yulngoy walal. Nguy marimiriangal waray walalany. Pili walal ja nguni ngarakala ngamiri yulngoy walal. Paing walal nguni bulon tuwala nguja munata uya yul ngumala. Palanya bili nakun ngarapian yakay tuwala nguy munata uya yul ngo. Papa, yaka ngaraki tuwal nunay ngang durjan nito jaw yunja walalang dipung urja wangang ur munata urja. Ngay ngang dunja ngaran nunay kaduwal nito ka tiyagan kakalmuman walalany nanukal jayaj kuru walja birimbirwal. Piliyakan walal duwal bulun nakun tiyako uja munata uja yul ngu walal. Palanyayan bili nakun duwal ngara yaka duwal ngu uwi munata uwi. Yo, taruk na nungu duwali yuwal kya. Piyakun ganang marangun walalany yaj kurung urja nukin gal na ni yan yuwal tun daruk tun. Marwalal to yuwal kuman yan jaman nungun. Ni ngarany ngun ni juyur munata uwal yul nguwal walalanggal. Kabicari pili muka ngarany ngun ni juyur ye walalanan nguriki urung gal ja ngun ni munata uwal ja yul nguwal walalanggal. Katua na ngarany, papa. Kurupan mira ka ngaranawin na ngara nukal na. Pili ngara ka mar nga matir walalang mritir. Ngara duwal, ganang maranamin na ngaranawin na ngara warpam turuyan nunguin na. Mar walal jato ka bichandi bilinin na ganang maranawin na yan. Nunguin na yul ngu walal. Ngurungi ngunin nukal yuwal tun daruk tun.